0: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. ñu leen di nuyu fii ci rajo Sénégal te ñu boole mboole mi banqaasam. Ki leen di nuyu mooy seen mbokkum taalube Amadou Ly, ngeen gën xam Ahmad Harouna Ly. Di nuyu soxna Abi, Umu Habiba, ñu ngi lay nuyu. Nga seede ne ñu ngi nuyu mbooleem kuy kilifa diine, kadhalika noonu la ñuy nuyoo mbooleem kuy kilifa aada. Suñu jiitum réew, yal na ko yàlla may jàmm, yal na yàlla jàmmal ko, yombalal ko, aar ko, dëgëral ko, yal na buur bi am bi doole dooleel ko, yal na buur bi am bi jàmm jàmmal ko, jàmm zahir jàmm baatin jàmmal ko, ak mbooleem rek njabootam ñépp ak képp ku koy jàppale, loolu dana doy. Ajaratu Abi. Ah, mbir mi dee nii rek la demee. Ni mu demee rek mooy ni mu amee. Soo jàngee téere bu tudd Nahjul Qayyim, Nahjul Qawim, ki ko taalif mooy Maulana Alhaji Mustapha Gueye di suñu sëriñ, demal seet paasu 57, nee na wal udhiyatu sunnatun, tabaski sunna la, ala kulli muslimin ci képp ku dib julit, qaadirin ku ko man, ala sira qaadirin ku ja accan adi attan, ala sira iha ci jëndu ko. Kabiran moo xam mag la, kaana la nekk aw wala sariiran wala ndaw la. Zakaran moo xam góor la, aw unsaa wala jigéen la. Musaafiran dafa nekk kuy tukki aw muqiman wala ku dëkk. Loolu la bind ca Nahjul Qawim. Li ko waral mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne ma amila aadamiyun amalan ahabba ilallahi min iraqati dami. Yonent bi ne doomu aadama defut ci bisu tabaski lu gënal yàlla mu tuur deret rendi tabaski. Doomu aadama nag ni ko sëriñ bi Alhaji Mustapha Gueye waxee noonu la, dana nekk góor, dana nekk jigéen, dana nekk ndaw, dana nekk mag. Ku ko man def ko nga gërëmloo borom bi tabaraka wa taala. Loolu daal mooy mbir mi, ba tax na kon loolu moo waral Ali ibn Abi Talib di rendi tabaski. Su rendee tabaskiam ba pare, soxnaam rendi tabaski. Mooy kan? Moo di Fatimata bintu Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yow mii nga xamante ne yow yaa di Fatimata, ndem mënoo rendi, su alin di rendi da nga ñëw teewe ko. Moom itam mu daal di teewe. Yonent bi ne ko yow Fatimata, tabaski bii nga rendi bi alin dogee bëli bi ak ñaari siddit yu ko seq muy wada jay nii deret di génn na, mais gawa balaa moo laal suuf dem na ba ci borom bi gërëmloo ko yàlla ne baxal na la say bàkkaar yépp, amatoo bàkkaar ci kaw suuf. Mu neex nag lool ci soxna si, mu ne ko ah xanaa lii bàyyi man rek maa ko moom, xanaa lii ku koo xamante sa papa yonente la yaa ko moom. Yonente mi ne ko déedéet ñépp a ko moom, képp ku naan asadu an laa ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu rek ci nga bok hadith bi seti ko ci tere bu tuddu jamul fawaid dang ko ci fek kon dañu ne ajratu abi ku am sa compte banque genne ko nga jëndi tabaski ku am sa nat genne ko nga jëndi ci tabaski ndax mbir mo xamene boko defé amato bakkar ci ko souf té wor na ni am nga ay bakkar kon defal ni fatima ta don def en tout cas soné sama ben xar doyna ci kër gi waaw waayé kenn ku ne rendil sa bop salibati rendi ci adama la bok ma amila adamiyun kep kuy doomu adama rek rendil soko mané problème bi moy kiko munul diko def lolou mo am ndax am su fekkene amuloko nak begal ndax jangal nga set ga gis ahmad ibn hanbal neena hadith bi ñepp koy gis c'est que hadith bi mutawatir la ndax hadith bobu ma wax legi bi ahmad genné ki di aïssata def wax ni melokanu xaru yonent bi def ko wax abu hurayra def ko wax bilal def ko wax abu rafi def ko wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam daha tabaskena bi kapsayni ci ñaari kuyu xar am la hayni ñu wex aqranayni yu am bejjen saminayni te douf mawju ayni dañ len tap ba mu rendé melni mi def ne li kep ku ne ashhadu an la ilaha illallah te amo tabaski ci nga bok kon so rendi wul te amoko yow am nga tabaski rendi wat benen bi ne bi nak moy tabaski kër gi lool mo waral kër gi lu reey reey ben tabaski dana ci doy waye ñi nga xamantene ñoo melni kan ñoo melni fatima ta bëgg yool bëgg yalla baxal leen seen bakkar ñoom itam dañuy genn seen compte banque wala genn seen nat wala lañ deñ jennoon lañu dencoon tabaski wallahi sédé nako rahmatullahi alayha soxna sané mbeng soxna la ci alhaji mustafa gey alhaji mustafa gey de doon rey momitam mu rey ndeysan non la ko doon defé mako doon fekke ndax ñoma yar kon dama ne kep ku la ne yow am nga tabaski sa xaaliss bi def ko jende ci ko ay baye jende ko mbiru adina waye bul ko jende tabaski bi nga xamantene soko jende on tabaski nga tabaske ko yalla jegal la say bakar koku nakhna la wala yalla ne wa fadaynahu bi zibhin azimin jote nañu ismaila ci xar mu reey nan xar momud ajul ngay def xar 1 million te am ko yalla ne reey lutax do ko reeyal te buñu reeyon tay nak bu reey ci dej nga nan ma sha Allah te yalla diglewu ko de yonent bi dessa de ko tere la aqrafil islam demal ci tere bu tuddu sunan abi daud dang ko ci fek demal ci tere bu tuddu al muntaqa min akhbaril mustafa dang ko ci fek xele yi dal dafa melni daño top sharia fu mu ne waw ñu ne deet fu mu ne deet ñu ne waw du ngora du jam itam kon ku ko man na reey ko xamene amuloko nak ben way ne ko yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam lima wax demal ci tere bu tuddu jamul fawaid ne ko yonent bi de man beug na tabaski waye mennam xar bu jigen la am mom la itam mo yore dépassé ndax mom lañuy rat diko dundé est ce que dama koy rendi yonent bi nu dédé bul ko rendi mune numay def mune bu wèr wi téro tabaski téruna bu lelleti wé bul dogati karaw be nga julli ji be ñew su ko defé nga lel wi dok karaw gi zalika tamamu udhiyatuka lolu tabaski bu mut sekk la bolek bama la defalon muy ñaar set ko si me la wax rek mu jeex mbiri mom seggal rek ay borom xam xam buñu séggé ci téré yi buñu ci gé rek joxé ay loxo waye buñu téné khilaf bi du gawa juk fi kon li moy mbir mi kuko man def ko lolul moy mbir mi amma nak sank aisha ta wax né tabaski yonent bi sallallahu alayhi wasallam tapangé la won Abu Huraira de wax ne tapanga la won Bilal wax ne tapanga la won Abu Rafi sahaba yi neena tapanga lañ won yow nak nga ticit ak bat ñetti kurel ngi ni amna ñu ne tapanga motut subhanallah yenenti bi def lu motut lool mom uppuna amna itam ñu ne waw baxna sax waye kuya ku gen wa fuhulu dani afdalu min khisyanha lol lañ wax mais lolou lima la ci waxal rek bul jaxle setal li abu hanifa ta wax abu hanifa ta dafa set haqq qadrihi wa miqdarihi muhammadun ashraful arabi wal ajami dafa set dayo yonentibi mune yonentibi du fete gannaaw lumu def moy p ndem yonent bi tabaskem tapanga la won al khasiyu afdalu min al fahli ni la ko waxe tapanga mo gen kuyum qaf ndax yonent bi moko war te ñaarel bi moko gen ñaar yon li annahu atyabu lahman yap be gena neex amul xet li moy waxu mais ñi nga xamantene nak nenañu tapanga kuy be ko gen ñom dañu set ci physique bi abu hanifa ta dafa set ci daraja yonenti bi yo nak nan ngay def yow nga set ci physique sahaba yi physique tabaski bi benax ku ñu naan samba sow sama doomu bajjan la sama kala itam ñu ne samba saw yomi tabaske kuy yonent bi tabaske tapange ya gen yonent bi tabaske nga gem ko dañ lay nax de wallahi wa tallahi wa rabbil ka'bati muhammad lu yalla bind mo ci gen te wa taqaddamta lis salati fa sallaw moko fekke ñi gen ci nit ñi moy yonent yi bañ ko fekke baytal maqdis dañ ko ne yow yaa jiite yow nag yow nekkoo nabi nekkoo mursal sa nekkab saali sax wóorut ngay jéema wax ne dangay gën yonent bi ci say jëf loolu du ay wax wax ji mooy li abu hanifa ta wax teeg mboolem ku am ngër mooy moo la mag waaye nag gaa yi ajaratu abi dañuy lëjël gis nga abu hanifa bu waxee ci xalaatam ñëpp ànd ak moom bu ñëwee wax ci yàlla ak yonentam ñëpp daanika boycotté ko xam nga abu hanifa waxoon na fi ne génne xaalis ci zakatul fitri moo gën ñëpp ànd ak moom te amuloon hadis fii nag ànd naa ak hadis gaañi ànduñu ak moom fee àndul ak hadis gaañi ànd ak ñoom xele yi déet du nii atiullaha wa atiu rasula be tax na lii daal laa jàng be tax na kon nee naa la ñii lii lañ wax ndax yonent bi lañu ne du féete gànnaaw ñee lee lañu wax ni kuuy bi moo gën tabaski bi saraahatan boo demee ci risaala da nga ko ci fekk yaay seet foo ci ànd rek sama yoon nekku ci jéemumu la imposé fenn nag waaye daal man maa ngi ànd ak Abu Hanifa tànk. yonenti kudul yonenti gen ko yonenti sa munu ko gen ndax moy imamul mursalina moy khatamul anbiya wa imamul mursalina kuñu yonni te yebal ko muhammad ay sen jit kon samba saw nan la mëno gen yonenti bi tabaski lol mom duma ko gem lolou yalla dogal nako be sotal ayatu abigaay le jël nañu xam nga risala dafa wax ni wasiratu haqqun sirat moy deug yajuzul ibadu mbollem kuy jaamu yalla dang ko jeggi waye nak bi qadri a'malihim kenn ku ne dañuy jël sa julli sa koor sa asaka sey yu bax yep ñu def ko ben moteur muy daw 1000 à l'heure kon sirat do ci am ay minute kenn ku ne biñu jëlé sa yëf yi sa yiw yëpp boole ko amuy moteur bo xamantene 200 en rer lay daw ak ko xamantene de nga mam danika mom comme desi wala kon fa najuna mutafawituna kon tabaski bi lañuy boole ak jullek wor mu jéggi le sirat kep kula wax ne azimu dahayakum fa innaha fis sirati matayakum tabaski bi dong dong dong molay jeggil sirat weddina la risala waxon te mo am te moy deug te mo wer jef yep lañuy bolé kon lolu moy mbirmi kon mbirmi tabax la maçon bi amna ci wal ministre bi amna ci wal ki rax amna ci wal ki peinture amna ci wal way nga taxaw ne ki peinture rek def bâtiment bi ah way ki def fondement bi nak lumu def nga ne dara lolu du wax kon wasiratu haqqun yajuzuhu al-ibadu biqadri a'malihim julek worak asaka lepp lañuy boole mu jeggi le sirat yow soxna si nga xamene da nga fasiyene jeggi sirat te amul kenn ko xamantene yalla sak na ko te duko def yalla moone wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya suratu maryam la ko wax ku yalla sak dang lima wax nak walu sharia la sura nexe ci walu batin nga ne man duma dem lenen momay jegil sirat lo way lol du sharia man sharia lay wax gi yeen dal ndax ti mom la yalla wax mom la yent bi wax kon amul kenn kon ku nara jeggi sirat te nga am lo tabaske salibateur bi rendil sa tabaski mu japp na reey nak ndax mu jappale la ci sirat bi mok julek wor ak asaka lol dal moy li nga xamantene mo ci am ñu gor gorlu jappale miskin yi jappale fuqara yi ngeen bañ leen setan tel len dimbalé pour ñu jox njabot ji yéré bék ngeen jëndal len tabaski wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi yomi am alal genné ko jox ko miskin yi genné lu wara tolox 20 millions nga jox ko miskin yépp ngir sen ñu am ci tabaski yalla fayla kon ñu ngi ziaré suñu sëriñ bayal saw ci ngoy aliou silla diko ñaanal yalla tawfiq ñu ngi ziaré suñu sëriñ señ abdou fatah mbacké diko ziaré di ziaré tam suñu wolléré di suñu sëriñ señ khalid di khalifa daru jere jëf mbacké balla yalna yalla jappalé la gisna li nga def ci wajtaayu makka bi yalna yalla fayla yitam lu toll ni lañ am ci waxtu di wax ñepp assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: fanweru simili dadi botu ci juroom ñaari waxtu ci mbolem bankas radio senegal dal li nak jam ci xibaari bokuna li gëna fess ci bopu xibaari nak lu soxal li nga xamé ni dal mom moy walum nak pajmi ak ñetti la li nga xamé ni dal mom mo am ci nak li nga xamné mom moy grand brûlé bi nga xamné nak danaka at bu nekul tolok ñaar fukk ak juroom ci ay junika la nuy dadi nak am lolé doy sekk nak ngir ñu dadi wut li nga xamné dal mom moy safara ci jafé jafé bi ni mel tax nak ba juroom bi ñu denk lepp lu jëm ci walum forces armées ak nga xamné mom moy natangom bi yor walum énergie dadi nak joxante loxo ngir lolé dadi naka antu ci lu yagul dara rek nga danu sample ni mel ngir naka indi safara jëm ci jafé jafé bi ni mel lenen tamit soxal walum tamit bop xibaar dañu addu jëme ci naka ascension bi nga xamé ni da fay dal nak mandargal yegu wala sax deki mu nga xamé ni mom moy Yesu Christa mu don fête bu am solo bi nga xamé suñu mbokk jangu bi ñing koy dal nak amal gënaaw ñeen fukki fan rek banu amalé pak ci benen walu danu addu jëme ci li nga xamé ni mom moy walum wuy fippu yi ak nak ndëgeer lay niki non li nga xamé dal mom wir way wam solo ngir nak daal jamar loolu ni mel bi nga xamé ni ci diwanu kédugu daal ni ñi amal becc bi nga xamné waxtaan ak beccenté xalaat jëm ci fannu ni mel karangi gi gën ka dëgeural ngir nak jafé jafé yoyé baña yegg fi nga xamé ni mom moy ci mim rew loolu tabbi nga xamé ni nak mom moy commandant légion de la gendarmerie bu nak kédugu colonel Mamadi Kamo Mamadi Kamadi na ci daal nak addu jëmé su ko défé ci ñaarël patch bi daal ñu tagal yaram and ci Tandakha Ndiaye addu jëmé ci Coupe d'Afrique des Nations bu U17 niki non l'équipe nationale bu Sénégal bi nga xamé ni tambali nap campagne nak jëm ci li nga xamé ni mom moy ci walum Afrique du Sud bi nga xamé nak tay ji daanu amal nak li nga xamné mom moy jano ak nak Maroc bu 16h joté lu ko moy daanu addu jëmé ci li nga xamé ni dal mom mo soxal walum gëstu gi tay jogé fele ci diwanu Fatick addu jëmé ci li nga xamé ni dal mom moy way la goy ak jafé jafé ñi dal nak jankontel dal le nak jamm
1: xibaar yi jambar bu mu wër Oulay Kane
0: ma janok Mohamed Braya Mbaye ci xarale gi tambali xibaar yi ak nak lu soxal li nga xamé ni mom moy nak becc bi nu jaglel walum waxtaan jëm nak ci mbirum bi rew mi mu melni nak waxtaan wowe nga xamé nak ñi ko fasiyene won amal ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wëru mai bi ñu daal di nek daanu ko nak agendi wala sax nak ñu daal di kay wëccio def leneen lolé nak suñ sukkandiko ci bata xal bu tuké ci présidence bi li ñu daal di nak nam moy daal di amal ay waxtaan ak ñepp nga xamé ni mom la mbir mi daldi nak lambo ndax nak li nga xamé ni mom moy julli gi ñu daldi deugmal tax nak ba président bi dina dalal nak ñepp ñi nga xamé ni dal mbir mi soxal na len ngir waxtani li ni mel jam ak jamor lañ ci daldi nak nama ak Sénégal gu daldi sukkaliku addu jëmé ci lenen mu soxal walum nak pajmi ñi ngi ko junjé won ci bop xibaar yi fim nek ni gëna ñongal pajmi jaralé ko ci li nga xamé ni nak mom moy Saint Pap centre Grand Brûlé bi nga xamé ni dafa daldi nak soxé deug deug ci l'hôpital principal ndax ñetti lal kot lañu daldi am ngir daldi dalal nak ñi nga xamé dañuy amal lak yu metti ci Sénégal sax danaka ñu tolok ñaar fukk ak juroom ci ay junni at bu nekk nak ci ñu lak lañuy daldi nak am té lolé du ko mëna moté coup bi nak yegg ci fukk juroom milliards ci suñu capable bu ñu sukkandiko ci Youssouf Konté